ojuma re ojuma ayo ojuma dun lo tun mo mi ni kutukutu owuro toni ire wa mi re mi orun meji faba mi oke to ju ope lo o oba to demi atehun lolufe kan ni si dojo oni opo lo ti ku opo lo ti sege opo ni won wa le wosan ti won kigbe on ta mi on ro mi be awon kan ti jade leku awon mi ti jade larun lowo bi mo se n ba yin soro yi aisha imodi ti gba awon mi de ewon san gangan emi o fi yo won mo fi dupe lowo ba deda seda ni toreru to ba mo nuro ni o mo pedu idire ti mo fi dupe temi lowuro yi ibe oni royin lo tun ru gbagbede se ti iwo yin latori kan ni karun di logorun o le ko do ndo wa zo bi efin loni ti nse ojo bo ojo keta din logun ninu osu kesan odun 2024 idi ise ni lati mo ni lole adedi ise ma se agbole lopo ni tohun baliki zirewa miri la wa ni o ma karoyin un fun yin eja muranjo pon lowuro yi latori are orilede wa bola ahmed tinubu nibi ti are ti so di mo pe ohun yo fopin si eto fifi awon omo kekeke sise are ni ile eyi se koko fun dagbasoke orilede wa nitori fifi awon omo de sise ohun nse akoba fun eto eko be lo nse akoba fun eto dagbasoke eto oraje ati akoba fun eto abo orilede wa bakan na ni igbakeji are orilede yi kashim shetima ti kepe eye egbe oselu apc eka tipinle kwara ti won ni gbọ mi si omi oto lati yanju gbogbo oro hun ni tubinu bi ki won je ki ogun omi leke eto ilera egbe awon osise eleto ilera ti ile iwosan oluko ni uch ilu ibadan ti gun le yanse lodi olojo gboro latai bi awon alakoso ile iwosan ohun se ko lati da won lohun ibere won ihun lori igbe aye rorun fun awon osise na bakan na ni obirin akoko orilede itana Aisha Buhari ti se abewo si igbakeji are Tana Atiku Abubakar lanu ode yi bakan na lori bi igbakeji are orilede wa Kashim Shetima se fe se abewo bani kedun si idile ologbe Bamanga Tukuru ele to jade laye laipe yi ile ise olopa ipinle Adamawa ti da awon olopa biba lo si ilu Yola lati le lo mu eto abugbe pon lasiko ti igbakeji are yo se abewo ohun bakan na ni ajo INEC to nri se eto idibo nile wa ti fesi si ibere igbimo obedient movement nipa pe nibo ni alaga ajo ohun jo samupitan wa ajo INEC ti fesi wi pe alaga awon ko si nilo Abuja lasiko yi won ni o lo fun ise pataki kan nipale mo fun eto idibo odun 2027 to nbo lona gele bi awon eso otele mu orilede yi DSS ti o se gbe awon afurasi marun ti owo ba ti won afurasi wi pe won je omo agbebon ansar eleyi ti won lowo ninu bi won se je awon akeko ati olukọ gbe nipinle Oyo iyun ninu osu karun odun ta wa yi won yo gbe awon mararun yi lo si iwaju ile ejo loni ode yi ti nse ojobo bakan na ni ajo to nri si igboke gbodo oko nile wa federal road safety ti bere si ni se kilo fun awon awako ati gbogbo omo orilede yi won ni oju ni alakofin sori won ni ki awon eniyan sora fun awon atejise ayederu lori awon ofin irinna tuntun ti ko fese mule won ni awon koloro si eda kan ni won fi ayederu atejise ohun ranse lori ayelujara bakan na leke eto abo awon ologun ile wa ti gbo nkan awon eniyan mokanle ni ogbon kale lakata awon ajinigbe bẹẹni won tun gba emi lenu omo agbebon meji yun ninu ise takuntakun ti won se nipinle Katsina ati nipinle Kebbi ewe igbimo ti ijoba ipinle Eko gbe kale lati ma mojuto imototo ayika ati agbegbe iyun ti won pe ni tax force ti se lere lati gbe igbese to nipon lori awon ti won ma nje ki ojo opopo na loju po nipinle ohun ti eleyi si nse akoba fun etabo nipinle Eko ofere gege odi oke okun nibi ti orilede UK ati orilede Canada ti se adehun wipe awon yo fowo sowo po leke eto oro aje pelu eka eto abo ati lori oro ero AI prime minister orilede mejeji ni won fe nu oro jona lanu ode yi nigbati won pade ni orilede United Kingdom lekere daraya lowuro toni iko agbabolo orilede wa lobirin iyun super falcon yo ma koju iko agbabolo orilede England loni ode yi ninu idije women's under 20 world cup to nlo lowo ibe oni royin ni juba e lo latori kan ni karun di logorun o le ko do ndo wa zobi fm je tu pade wa ni dede ago kokun seju 15 nigba ta ma mu royin kaakiri le wa ti loki okun wa se ti gbo yin
baliki izire wa mi ri lawa lo karoyan fun yin lowuro yi ire loju owo nri ire loju wa yo ma ri lojo gbogbo amen.

0: 95.1 Wazubia FM. News Type 22 on Wazubia FM.
1: Nke na-abịara nụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM. Nke akara igwe ya bụ 95.1. Ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
2: Igbo ndị nne ji egoli ụtụtụ ọma nụ. Ndụ mmiri, ndụ azụ, ọba alị si nya baala agụba. Nye m ntịkị ka nye gị isiokwu ga-emere mụ na gị akụkọ. Dịka o siri wee dị, eji nwanyị mee ka anyị mata ndị otu PDP nke obodo Kano ejikọ nwanyị wee mee ka anyị mata ekwuchaala ma kwuo sio nwa Abacha bụ ya bụ onye ga-apụta ịzọ ọkwa gọvanọ n'afọ na-abịa abịa. Mmadụ asaa bụ ihe mere ka anyị mata na ya bụ ihe mberede nke kpọtụrụ n'ime obodo Kano bụ ndụ ha ka ọ tara. Taata ọgwụ abalị 17 n'ọnwa nke iteghete n'afọ 2026 bụrụ Tọzdee afịa eke. Ọ na-abụ n'enebe agadi nwaanyị anya n'ọnụ ndị be anyị, ọ dịka ejighị akụ wee nụọ ya. Ịnebekwenu nwa okorobịa kara aka anya n'iru ndị be anyị, ọ dị ọnụ ka a ga-asị na o jighị ya were ṅụọ ala. Ọkọ akọ nkụtụtụ ọ bụ okwuru ọra ndị Igbo nwa ọsụ jide ododo onye m ntị gị ka nye gị akụkọ ka ọ ga-esi nwee ike baa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Ịmalitezi nyebe akụkọ ụwa na uju ihe ndebe anyị o. Ọkwa onye na-eme ka m si eme, ọkwa ya ka m na-akpọ ezigbote ọyịmụ. Ịgwa gị nke bụ eziokwu, iso n'ihe a na-eme. Ọ bụrụ na agụbagụcha ma agụghị gị, ọkwa onye ilo na-agụnyebe ihe. Kedu onye na-ekwu okwu a, kedu ebe a na-ewe gị ya? Onyeisi oche nke Revenue Mobilization Allocation dị n'aka bụ onye a na-akpọ gịnị? Dr. Mohammed Shehu bụ okwu a ka o ji n'aka bụrụ nnukwute ụkpa ekene wee na-ebugala Alex Oti ka o si wee ji nnọọ nwayọọ wee mee gịnị wee na-emenye bụ obodo Abia ka a ga-asị na ọ bụ be ndị ọcha. Shehu bụ onye ji nnọọ nwayọọ wee mee ka okwu a pụta ife ụbọchị Tuzdee. Ngwa ngwa ya na ndị ọdịka mmadụ ji nnọọ nwayọọ wee wuchie na nya bụ isi ụlọọrụ nke otu bụ nke ebere ka ịmata isi ụlọọrụ gọọmenti dị n'isi ala ngwa bụ nke dị na gịnị isi ala ngwa saụt ebe anwa ka e ji nwayọ wee gaa. Ihe eji wee mere gịnị mara dike bụ nke o mere eme, ọ bụghị nke ọ ga-eme eme. Ihe a bụ okwu o ji n'aka na-eme ka anyị mata na Oti, ọ bụrụ ma Oti n'ezie ọrụ ọma ọ rụrụ n'ime ya bụ obodo Abịa abụrụgo ihe akaebe nyere mmeri nke Chineke maara na ọ dị ya n'aka. Ọ bụghị iji ọnụ were etinye azụ n'ofe, nke abụghị okwu tọọ ụtọ ma ya bụ na nne. Ịnepụ anya n'okporo ilo dị iche iche, nepụ anya na nke e ji achọ obodo mma, ịbịakwa n'ebe okwu agụmakwụkwọ dị, nakwa ọtụtụ ndị ọzọ anaghị ekwube n'otu n'otu. Ya bụ nwa amadi rụrụ ọrụ ọma nke nwoke na nwaanyị na-afụ anya. Ihe ndị a dum abụrụ gbagodo nke mere ya bụ obodo Abịa ugbu a. Usoro n'ihe a na-eme, ọ bụghị tọkọ. Shehu bụ onye ji nnọọ nwayọọ wee mee ka anyị mata na obi tọrọ ya ezigbote ụtọ ka ya si wee bụrụ onye bụ onye nwere nke isi ọma. Ijekwu ya bụ onye na-arụ ọrụ ọma, ha abụọ were fụ kwe n'aka, ọ bụghị naanị ikwe n'aka. Ọrụ ọma ka narị aga n'iru, ọ bụghị naanị nke arụ nọ nke aka na-arụ alụ ka ya ka na-ekwukwazi. Nwoke ọ si na ya ji ọfọ, nwaanyị si na ya ji ọfọ. Ịjụọ nwa ọsụ ji, ọ ga-agwa gị na ọ gwa naanị ọfọ mara onye ji ya. Okwu anyị na-anụ ugbu a bụ na gịnị, mụ na Jim so wele aga. N'ezie, aga m eme ihe siri ike ka ọ dị mfe. Kedu onye na-eme ihe a, kedu ebe a ga-eme ya? Onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'ime obodo Abịa bụ onye a na-akpọ Anosike. Anosike na-ekwe nkwa ma na-ekwesi ike nke ọ na-agwa ndị omebe iwu nọ n'ime obodo anwa. Aga m atụgharịrị unu ajụ. Mụ onwe m bụ onye a na-akpọ Kelechi Anosike, dọkịnta. Ana m ekwe nkwa ma na-ekwesi ike. Aga m eweghachite ugwu anwa bụ nke ndị ọrụ oyibo nwere na mgbe gara aga site n'iji nnọọ nwayọọ bụrụ nke gịnị ime ndị ọrụ oyibo ka a mata na ha so n'ihe a na-eme n'ime obodo ọbụla na-aga n'iru, tinyere nke a na-akpọ gịnị ụgwọ ọnwa opekata mpe. Aga m ebunie ọ bụrụzie 90,000 ka ọ ga na-abụ ka o nwee ike na-atụcha ọnụ maka ndị chọrọ iji egbo mkpa. Ọzọ dịka nwanne ya, aga m akpọghachite ka ha rabụ mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 15,000 bụ ndị nke a chụrụ n'ọlụ n'ime ya bụ obodo ahụ. O ji nnọọ nwayọ kwe nkwa ngwa ngwa na-agba ya nta ajụjụ ọnụ n'onyonyo ihe bụ atụmatụ o ji apụta ije turu ugo na ya bụ ịzọ ọkwa gọvanọ n'ime obodo Abia n'afọ na-abịa abịa. O ji nnọọ nwayọ tie mkpu n'oke onu ma fufe isisi o na o wutere na mmadụ bụ onye gịnị wenitere isi n'ọrụ oyibo lugoro ọlụ ekwesịrị afọ a na-ekpuchapụrụ okpu ka bụ onye na-ama keke o si keke na-aditu ọ na-abakwa keke. Ọ si n'okpuru ọchịchị ya na ọ bụrụ na Chineke soro kwuo na o nweghị ọrụ ọlụ oyibo ọbụla bụ onye nke a ga-asị ka ọ na-ezumike nka na mgbe ya erughị eru. O ji nnọọ nwayọ kwuo si n'otu iwu siri dobe ka anyị ga-esi na-arụ ọrụ agaghị alụ nke iwu na-ekwughị. Ọkwa ịfụrụ ọ bụrụ na iwu kwuru esio na mmadụ ga-eji ezumike nka ma o ruo afọ 60 ma ọ bụ ọlụ ọlụ oyibo 35 otu ahụ ekwurie ka ọ ga-adị. Anyị agaghị afụ na anyị ga-agba mbọ fụ na onye ọbụla ga-eruri mgbe ekwuru ekwu tutu ewepụ ya n'ọkwa ma emeghị n'ọfụ mara na onye ilo na-eme. Ndị niile a chụrụ n'ọlụ bụ ọnụọgụ ya dị 15,000 aga m akpọghachite ha ma gbaa mbọ fụ na gịnị pịọm ga-ababa ha aka maka na ọtụtụ ezinụlọ onye ọbụla a chụrụ n'ọlụ ndị si n'aka ya eri bụ ezinụlọ ga-aba n'ihe isi ike nakwa ihe mgbu. N'ihi nke a ka m jiri sị ọ bụrụ na Chineke soro kwuo mbanye n'ọkwa ọkwa ịfụrụ onye ọbụla bụ onye ọrụ oyibo katara arụ ọ ga-enwe ụgbọala ihe gbasara keke ga-abụ okwu echezọrọ echezọ. Okwu ọbụla obodo zuru wee kwue ọra kwere ekwe ka eji ebi adịghị n'ime ya. Ihe a bụ okwu ndị otu PDP nke obodo Kadu ji n'aka na-eme ka mụ na gị mata na ha akwụgo ma kpebie ọkwa ịfụrụ ala ji gịnị Mohammed Sani bụ Sani Abacha bụ onye mere ka anyị mata na papa ya bụ onye chịburu obodo anyị na mgbe gboo mgbe ọ dị ndụ bụ onye na-akpọ General Sani Abacha. Nwa ya nwoke bụ onye nke anyị ji nnọọ nwayọ kwubie ma kpasio ya nwa bụ onye anyị wepụtara n'afọ na-abịa abịa ya nwa ga-abụ onye ga-eburu ọkwa ịzọ ọkwa onye isi ala nke obodo Kano n'afọ otu PDP. Ndị otu a ji nnọọ nwayọ wee mee gịnị wee kwekọrịta ngwa ngwa eji nwayọ wee mee ka anyị mata na eji nwayọ wee rituo rie n'oche bụ onye nke a na-akpọ Mohammed gịnị Bello ji nnọọ nwayọ si gabazie n'iru aritugoro nke gaba ebe a ka ha jiri nwayọ wee mee ya bụ nzukọ nke e mere ụbọchị Wenezdee n'ime obodo Kano wee kwekọrịta wee si otu ọ dị ugbu a o nweghị onye ọzọ anyị ga-eji eje ya bụ ije ma e wezụga ya bụ nwa amadi maka na ọchịchị dịbara Renny Afa gbogbogbogbo. Akwa ọkwa onye beta obe gara nwanne ya dịka o siri dị ọtụtụ ji nnọọ nwayọ tinye aka n'isi na-ekwu na-asị na akwa ụchara n'ọdụ igu. Gịnị ka a na-eme ihe nwugoro ugbu a na ya bụ njinji anwa jiri n'ime obodo Kano ebe ọdachi nke mere ka e mere ka a mata na mmadụ asaa bụ ihe nwụrụ n'ihe mberede nke okporo ụzọ anwa bụ nke mere n'ebe n'ime rimi bụ nke dị n'ime ya bụ ngogo dị n'ime ya bụ obodo Kano. Dịka o siri dị njinji a bụ nke mere ka anyị mata na o ji nnọọ nwayọ wee jee mgbe o ji ọkara wee gafee elekere isii ụbọchị Wenezdee bụ nke mere akpata oyi ji wee dakwasa ndị niile bụ ndị bi n'ogige anwa na arụ emechakwara n'ikpeazụ e wee mee ka anyị mata iwe ya bụ ihe ọdachi mere ka e jidere ya bụ tipa nke bụ ya bụ aja wee sulee ya ọkụ maka na gịnị nsị na-esi isi bụ ekpochie ya aja ọnụmụ ya aga ya bụ ụgbọala kpara mkpamkpa ka e ji nnọọ nwayọ sulee ọkụ. Onye aka ebe n'ebe anwa bụ onye ji nnọọ nwayọ na-agwa ndị nta akụkọ na-ekwu na-asị na ọnọdụ a mere gịnị ihe niile nọ n'ime obodo anwa wee nọọ n'iru uju maka ya bụ ihe mere nke a na-akpọ tagbuchi ọnụ mana ihe butekwere n'ọdachi a ka dị ka arụ a nọ n'enunyo gbara ijiji ezigbotegharị. A na-ejiri edetara mmiri ọfọ nke anwa bụ eziokwu dịka o siri wee dị eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata ọ bụrụ na ayọ ka enyekwuo aka senata aka ma gee ntị nke a na-akpọ inye onye gịnị onye mmehie ogologo ụdọ ka a mara otu ọ ga-esi aga kedikwa ebe nke a na-ekwu iji ede ketara mmiri ijiri ọfọ ebe ka okwu a si ọkwa ndị otu DSS bụ ndị ji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata na tata ka ha kwụsịrị ka ọ bụrụ bụ tata bụ gịnị abalị 17 nke ọnwa iteghete ka a ga-edobe itinye ọnụ gbasara mmadụ ise anwa bụ ndị nke a na-ebo ebubo na ụkwụ na aka ha dị na gịnị ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi nke anwa ejiri na gịnị uriri bụ nke emere ka anyị mata na ọ dị n'obodo Ọyọ wee tọrọ ha dịka e siri na-aga mmadụ ise a ga na-ebo ha ebubo ọ bụghị naanị ndị a tọrọ atọrọ ndị gburu egbu bụ mmadụ abụọ aka ha dịkwara n'ime ya eji nwa webe ka amata na mbugari a ebugari ya bi ihe bu nke emere ka amata ni wisi bu nke jinda majisie ha aka majisie ha opa bu nke ndo chicho obodo etiti na ebokwasa ha ihe batara eji we bugari ya eji we si ka eji edere tara mmiri ofo enweghi ihe ozo eji nwa me ka anyamata Onyabu Wednesday ke eji nwa wunite ya bu okwu mana nda a na ekpe ikpe yoro dododo si mere ha ebere na onye oka ibe ga ekpere ha onu ha anoghi nso ka enwe ike bugari ya ka odiba tata asi ni ye folo tuguru na agwu dika otri wede onye oka iwu ji ya bi ihe bo onye na akpo Ibrahim Slim bo onye ji nnonwe we me ka anyi mata na ebugari ya bi ikpe si ka odizie tata dika otri de ha gara ni iru we nyi iwu bu nka tomoro ndo tu DSS ka ham ji gine dododo hapo ya ba yu ya onye ayuru otu osiri di magbambo fo na ya bu nwa amadi bu onye nke a ga ejigodi nwa yodobe wewe chite wuzi ye tata ka anyi mala ebe osu nni ga edobe nya ba kuodo ifa wolo ogeri neni e ka osuzuri n'ime ahia anuo de ka osiri we de eji nwa yo we mete ka anyi mata okwa ifuru ugu a ugu bu nkwanyeru nkwanyeru aka ebe ji akwa aka nni akwakwa aka ekpe Una nwuru juru esi na ndaweri ndaweri ogwe bu na oye nwike na atuto kidebo kwa anyi leje na ututu ani ikpazu ka anyi nuru na governor nke obodo Kano bo Aba Yusuf Karib ejigo nonwe we

0: ihe anọ n'ime ya bụ gịnị si ma anya bụ ụtara ka ọ ga-esi nwee ike gaa na-akpo maka na nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ama anya bụ ụtara ka ọ gaghị aga na-akpo ọ ga-enye ezigbote nsogbu kedikwa ebe okwu a na-aga kedu ndị na-eweta ya ọkwa ndị otu nlc bụ ndị okwu ọrụ dị n'aka bụ ndị ji nnọnwa wee bekwe ndị ọchịchị obodo anyị ka ha dododo were ọsọ ọsọ were ije wee wepụta atụmatụ ga-egosikene a ga-eji wee bie nwa nkịta ọdụ gbasara otu mmanụ obodo anyị a siri wee rie n'elu ọjị ogbu opi na-eficha imi ihe a bụ okwu a ji n'aka wee na-ekwu na-asị na o kwesịrị ekwesịrị ma bụrụ ihe ziri ezi ka a mara otu a ga-esi afụ ndị bụkwanụ ndị na-arụ ọrụ na nya bụ ụlọ ọrụ nke ebe nke a na-enwe krudo ọghịrị ya nke obodo anyị a ka a mara otu a ga-esi welitekwu aka n'iji na-etighị aka n'obi maka na onye rijuo afọ bụrụ onye na-egbu opi ọ na-egbu opi ndị be anyị ọ na-ada n'ike n'ike n'ime akwụkwọ anwa bụ nke ji nwanyị wee wepụta ụnyaanwa ka onye binyere aka n'ime bụ gịnị onye bụ onye isi ndị otu a bụ Joe Ajaero bụ onye ji nnọnwa wee mee ka anyị mata na ndị otu nlc ji nnọnwa ya wee kwuo ma sio ịfụrụ mmanụ obodo anyị a bụ nke ji nnọnwa wee na-elezi otu lita ugbu a ghọkwala otu gịnị 1,440 mara ihe n'elu bụ 1,450 ọkwa otu a ka esiri wee na-ekwu n'ime obodo anyị anyị nọ n'ime ya ọ sị na ọnọdụ ebutegokwa ihe isi ike tinyere obodo anyị isi na mmegbu wee bazie na mmekpa arụ ọ na-eti mkpu n'oke onu ma na-ekwu na-asị ka a mara otu a ga-esi eme bụ nke a na-ekwu o ji wee bụrụ na nsogbu ya ọkwa nsogbu a na-enwe n'obodo ndị ọcha bụ ihe butela anyị nke a na-eme n'ime obodo anyị taa mana ọ na-ekwu ka a mara otu a ga-esi wee fụ na ihe isi ike a ụmụ mmadụ nọ n'ime ya ga-abụkere nke esi n'ime ya wee pụta gọọmenti tụgharịa uche mara otu a ga-esi edozie ebe a ka nwa ọsụ ji ga-eji nwanyị kwenyere onwe ugwu maka a na m n'anya elekere na-ekụ ịkpatara ịkpataghị ụna ụna ọ bụrụzie na chineke soro wee kwue ọ bụrụ na ị bụ nwa afọ igbo ọnọdụ igbo na-adịghị mma chebụrụzie nke ọma maka na taata bụ ụbọchị tọzde mgbe ochie anyị ji ewepụta ụmụ omenala dị iche iche nke nne na nna na-enweghị ike ịkụziri nwata anyị akpapụta ya ka o nwee ike sie aga mbụ ka okwuru ọra ndị igbo Oliver Nwosu Uji ọnwa egbughị nwata akwụkwọ ọ ga-emecha ma bụrụ onye nkụzi
1: Chupa 95.1 Bazubia FM.

0: bi komba na ekweri ba agwa agwa iwu na adi na oku maka na okwa ji bieta tagbara ogbara akpuru onne ego ego ewe ego ewe gidegi iwe nsia na ade wetie ni iwu onokota ochebe ochi nsia na obugwe he chi ochi owe ewe ya chi ochi amazi mana nsogbu adiro ego kai bakere na DCC 27 makara eba somu mpi nwanne ma obego na njedebe hey ege mana ikite osikapa osikapa mpompo na atoto ni ikite
1: ni na akoro no nke ikpazi aka na akodo
0: ni obochuka
1: do de wanne
0: ego nsigi na obochuka
1: obochuka nka
0: ga na agba gi ite na obele mba ite na obele gburegu
1: ngwa no
0: udo ifu ebe van george na agbagari agbokwa okoro ni na oga akakwa aka oro oga nsi aji nu nwayo nu na o gi na agba ozi mba ni aji ekwu mu na onye anorokwu ya mekwelo onwu ya ka nji se nwa ya
1: dipota echu ogo nti echu ogo nti ke na apiam de lamba
2: blessing shower me oluwa bless me properly I got to be follow the proper
0: edi ko siri we de asike echi wa we make amata ni ya nozi ugbu aba aka aka gbojikere aka ko mu nwanyi nwa akuko ọrụkwazie n'onwoke ya akọ nyakọba maka na ụbọchị ụka ga-abụ abalị iri abụọ zuru oke n'ọnwa nke itegite a anyị nọ n'ime ya ọ ga-eji nwanyị wee kpọtụọ n'ebe gọọment kọleji ịmanada gọọment kọmashal kọleji bụ nke dị na abịakwute ba igbo rod ngwa ngwa na-akụ elekere atọ ebunu ga-abụ ndị gbụ atụrụ maka na otu na-abụọ ego ha na-anyakwa isi ma na-anyasị ike anyị ga-egosi unu na anyị ji wee bụrụ ndị asị na a ga-egosi na aji na-asị biko nsi ọbara uru itube ọnụ
1: mma
0: eji nwayọ were ekwentị m bịa ebe anwa wee na-ese ya ka m ma atụ n'onyonyo nna-ese ya ebe nchebiri ya bụ nnụ anụ ize goolu ego he eji nwanyị wee jee n'iru ndị nke emeriri emeri adịm ese dị ndị na-awụ n'elu nọọ ndị nke emeriri arụmajụ ka ị nwe ikwu na asọmpi egwuregwu a ọyazi gị na ịma na ndị egwugo na onye ogbu pipilọ ji jiri wee mekwe nnukwakwa ogbu pipilọ oji bụrụ ya ji wee bụrụ na ya kpalụ mmadụ eto wee nye ya akwụkwọ ọchịachị edo edo ba mmadụ ịtọ m ga-anọ ebe anwa ka anyị kiri ya ego ya nọkwa ya ego ihe a na-ekwu bụ na nke a nụwabụkwa agba ana ihe a na-ekwu bụ na DCC na-abịa na njedebe ịma na ụtọ nke njedebe na-akarị nke mbido hei oruo n'omume ego njedebe mkpụrụ gị n'aka mana agba shọtụ ego zere onwe gị ọ bụrụ mgbe m na-agba bọọlụ ego ịba ma gba nke takụrụ anụ m agba takụrụ dị egwu ịba ma dọ gị n'akwa iche na ịba m ka ịkpọ onye ọzọ ịba ma dọ gị n'akwa onye ogbu pipụl onye m akwụkwọ eje nzubezi ike mba ego nke na-atọ ụtọ ma enye gị nke kedu nke a na-enye dị ya nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ịma na ịya apụ ịma agba agba ime ekiri ekiri enye gị nke edo edo ịma na ọka ịpụba
1: enye gị nke dodo ọ gị kpachara anya gị enyezie gị nke mmemme nke mmemme ngwa gị si ebe a naba
0: ego ọ bụrụ gị nabara ọ gị pụọ n'ime agbazi
1: ikiri
0: mana enye gị nke dodo enye gị nke dodo ego nababeghị achọ ịfụ gị ebe ahụ ọ bịa ka a na-enye m maka ọ na enu m enwere m okonobi mbi chelu gwagwa vandasa na ana m abịa nruo ebe anwa emebe m sọ mkpọtụ ego ndị mkpọtụ na-enyekwa aka ọkụ ya imekwana narị akwụ ndị sọpọtasị ụgwọ ha esorichebe obodo oyibo a na-emeri unu na-agwa ha kpebe ekpere ka nwanna anyị merie kpebe ekpere ka nwanna anyị merie nụ ha ego anyị ama ekwu ndị ya emeri nọ nru ebe a ndị emeriri ka m meje jụọ ajụ adị m ajụ dị ndị meriri nọ ndị emeri ka mma kedu ka iru dị gị na asọmpi egwuregwu a gbara taa si gị hapụ ihe a na ihe mere ebe a nụwa na ịma na ihe ịma ndị emeri emeri na-enwe akụkọ mana ụtụtụ mgbe a na-akwadebe akwadebe ndị ọbụla dị nkwadebe anyị agba egwu ebugharịwa
1: obodo
0: delụ ka anyị ji afịa anyị chigata anyị tọpe ngwugwu anyị jiri wee bata ịbụrụkwa na ịgbu okenye nọrọ nso n'okwute atagbara akpụ ruo nne